0: plenty of frozen yams as well. So come and see us. Open every day, 7 a.m. to 7 p.m. Parking around the back. And our phone number is still 3660702. Thank you.
1: Okay, thank you very much, James. Did I hear you right? You said 7-something for the tarot.
0: Yeah, 7:49.
1: 7:49. Yeah. Oh, that's cool, man. Yeah, okay. Enjoy the rest of the day. Fast report. Ya lenga manga ya foda una nga ska no chim slo amba kan kau pau la lut ka ur kalo
2: a ya kilo
1: ya kilo la le sa o le iva ya ya ya yo kai kai ka le koi ai kalo a nga le fa ya ah fa manda tu tu ta tu ta tu tu malu ta tu no ya pen fa lo tu va so che nemel va so tu un tu mal va so tu un tu yo le sto na nei la so tu na i lus fu mal iva a o yo vai aso vai aso asau ah ele vai aso nel vai aso asau so lu fulu ivo o kusolea le atitalalo ia ele tatu marketing eta ole New Pacifica Market ma ole atitala mai le ivo le tau o le tasi le awaudi I le Aranui Wainoni Community Center I Hampshire Street au si le fia umu le falet kede ia ngai inga al council ia atitala mai le ivo le tau o le tasi le fiafi ia au mai lo a inga Mailo ainga e fia fia fa tasi e fa soa le anga nuu fa Pacifica ali e fai fomomus e fa soa mo meo tau mafa fa tau wea tatu me tau lima ia po a o loa po o nanga e te mana o e fa la uloa e ia maua umalava noi ia fa la uloa fa tatu pisi nisi ia Ne la o me ali mol ka ko me fai pika ke fai ka fai pan ke ke fai pan ke ke. Ya nga la awala amai umala ainga a ke le fa fi fi nga fai fo. Ma ya mo wal community spirit fo le malango lango eta to a fai nga no fa Pacifica a. Ya ola ni ngalo a ai o le ala o lo mo o pe le ava no ila to lo mena o fai se la ko stol fo le nei. O se fale ie e faa iloa ia la tu oloa, pe faa tawefu ia la tu taumafa, ia po a la tu pisinisi. Ia olea e maua alea vanoa, pāua ale me te fai olo vili ia tafu tu iloma. Ia numera o lua tasi, o lua valu, lua o faa ono faa, o lua tasi, o lua valu, lua o faa ono faa. Mpe fai ngai vili le landline, ae tu lale numera tolu iloma. Ia ona wala aule le ono ono iwa faa iwa ono lua e alusa ofo ea ele kenefongi maupala tafu o tolu ono ono iwa faa iwa ono lua ia e tala nole ia infamatala umamela ia e tafu ia antio le tūlanga e mo mia ia e iwa le kako fome faku a faa vela vela o le linko le ilungo le upenga tafaa ilangi a ilungo wala of sota inga ya downloading ale le form fa ku ya ale kele ka ka ka ku mu mu su vole le lu ngal ku langa nga ale ala wa fa va no mai tafu ya le va no et va au train numero na ya me fa ala ngala ku ya ko lo pu ku pe pa lo vali a po lo ofisa ya nga ka ngo le ko e pu ele aka e media ti ya ona mo le lo wa va no a e fai e lau stoli, e mai kere kuranga e a lufi lufi momeo au karavau, fala pupukonga fai lele, e fai e fai inga.
2: Ia e lei lope alu alu a, e lope alu alu a te ua, o atua tatou, kipi kua o tara I lako make.
1: Aole mea ngai kongo e maa ngele voi, e lope e kai mingau keo e, a wala ni ngalo, wala au ia tafu tui lo maile, o lua tasi, o lua valu, lua o fao no fa o lua tasi o lua varu lua o fao no fa ya ola amao e ngai ma ki fongo le leng po le a le fale inga po le alme la ka me fa kau la kau lua e ngane e le vai asa asa a kau wang fesika fale inga a kau wang fesika ava sa mo
2: ya ya a ku fusi nga me manga
1: no e fa kau vore ka la lipu a ya e sui singa vai kifo e lei no ha kangare la ko ma kalo ngai po ma lei man vai ki foi po la la ya malo ka ko sa mo container freight services mo ta tu fa mo moli sa mo lo tedi pe ta tu fa mo moli o lo mo foi pa lo ma ting pu se le ta tu au nanga ai fa pe na mo fa yan fa il tu ai ngalo tu ti ga ting pu se pe fa u ko pa lo po la ya mana yo mana me ai vala audio sume a chose for the twa I pa le poi le telefoni

0: lua falasainga i le fikuni makala. Ia whapifo mana o miesi ti poti mo le kungu ngol koko. Ia o ngai maua lua ki poki i le kouruza furu kala. Nga e kele nga ua, ia o loro maua. Mpaifo ngai dudu ngal lako Facebook page, le Instagram, ia po le TikTok. Ia te mai moa i o loa na ale tatu pafalo aulo. Ia ai ia manuia lava fuafua ngot tutua le nei aso. O le wala au mulimuli maile na po le message mulimuli na wale sunga ya Tony Lee ya male vahenga le na lofuru valo minute o te aile tu la tasi ya mahal ka kajishka bese lufi lufi ya o lo ke wa aie kun bese le fatu a ono aso talu o na tu uma ilunga ele sunga ya puni na kadi ifo ele on fai fi au ya yos fo lalale Yosef punya lava o le ngol pese ua tusi mai lo wau pese pese kuai be ala
1: pese pese tuai
0: pese ua leva le lau kua usu mai ya ma ne ta tu ta ya ta di mai ya ta tu a ma te tal tal no lo fo i me lo tu tu ku mai lo ta tu ofisa mo ya me se fo i ya New Zealand nei.

Yeah, Samoa, ele manu leo faafonga. Ole tau tala ile laulau faiva o speaking tongue. Mumua o ngangana, o ngangana. Te faafonga Samoa. O ngangana, yele tatu o ngangana fa Samoa. Ole wingana, ole upunatus pa ye speaking tongue. O ngangana, yele tatu o ngangana fa Samoa. Yele ngangana hatunuu ese ese ole lalangi. Lua, awa sa tasi lawa le ngangana sa tau tala tasi ifo itangata umo lalangi. A ole ifofo ina le olo I papelu. Manatua, o inafo ila, na faa ese ese ilo ele a ingatua, ngangana ese ese ala lalangi, umalawa, yela mtato Samoa, fai tau kenese na sutasi, fai umomua, e tau li fai upo iva, wamomai Samoa, yalpese neimu oe, olo fenumi ai, ilia winga ole upo, speaking in tongues.

Ole na sa mo vai nga lima nga lue nga mua fo po sfuluiva ya na fo fo meltis pa ya ole na fo iele nga ngana akiltama mo mo sa mo na fo iele nga ngana akiltama nga lue nga mua fo po sfuluiva speak in tongue ya le pesene mo oe ya ole nga ke lwa fo fo singa fa ka ngi ya so vai le wala ya sa nga le mo masifana

Okay, lwa nga yono, or nga lwa nga lua fwa fa. E nasa ilo a ilo lo faiva e pese I ole afi, wano nofoi lunga o lotu, o tono tangata lotu. Fa tutu mu lo tangata ele nganga pa iyo na alia, na lata utau tala fo ilia, speak in tongue po o ngangana tangata ese ese. Iye lale ngangana tangata patia, iye tangata metai, iye tangata elama, iye tangata mesopotamia, iye tangata yutaya, iye tangata kapotokia. Yale pese nei mo oe o whaafunga mai ina atu nuu ya whaapia fwoi o tau o loo vaaina I mai ya ma ngā luenga I te tūno le whale vaa. Mālo lava le ngā luenga.

Ole na Samoa ngaluenga na wana mua mua fo pe ngaluenga lua fo pe fa speaking tongue po ngangana atangata ese yale atangata yopono o Asia o Ferukia o Pafulia o Aikupito o Lipua Makurene. Yel pese nei mo lausunga tu lua farao tu lua male au ave teksi umo le tato nei mahalo lavele ono sa li tele o le au mana o mia o lau tofiso soani i au tote. Mania le aso maya tele njo tupe.